0: Yes, ero na ikiri agi narishara nikijo Pindi jungu lungana Ware ukuni ongwan Meri jingwa renchankulu
1: Kabisa
0: Misosyo ni lungana lenchankulu inyi Mbio mbio meraba yenchankulu Ndi jungu pi
1: Mairi ya marite nebo Tekuna sana nkagenya Kore duo simui Watu waingie waingie waingie Meribe kalungana ikiri kulienchankulu
0: Yes Mayan hello
1: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello, Matara.
0: Eo.
2: Mole.
0: Iba.
2: Andi siluang.
1: Yeo.
2: Mole nge nanga yenda.
1: Iba pima madibo.
2: Ye ni nyaro ine di maranda gua.
0: Yes.
2: Ite yanga yenda ni yanga yana si.
0: Asi. Ege si daibi.
2: Kalau la nama dia aku lencang kau
0: lah. Di jingu, di jingu.
2: Kau lah mau kini rigi rigi selalu.

0: Yes, osingolio lo leririso.
1: Keji oleririso, itodua kata oleririso, egrei perform. Wewe. Hey, ile enaji oleririso ako nayo.
0: Ni moto.
1: Wajana
0: ni
1: nayo.
0: Ni mwecheche. Ilo singolio na logre na bagi yoke legani tikitap.
1: Hai, reji mwecheche. Nana, sa ingine muna sana mwecheche.
0: Ni mwecheche.
1: Iya lo ridi ya lo duo. Rift Valley sana sana. Aya mera Rift Valley or maasa idiankai.
0: Idiankai. Na duoni miji jajoga.
1: Anyway, karibu na nini ngoni? Ndo mwanaume mpaslencha mainu.
0: Yes. Hello Mayan.
2: Hello Mayan.
0: Ni nyena?
2: Ngenzi.
0: Yes.
2: Soba soba soba nanga ganya.
0: Ivo leng.
2: Ore zilu.
1: Nena nanu.
2: Zilu.
1: Yeo.
2: Happy Sabbath.
1: A happy Sabbath to you.
2: Kenya bagabo neseda yangop. Ingishangai.
1: Ho.
2: Ne njangulo mesa njangulo na diana. Tava la maitrini ultim lai lo jolo rieto group. Nala ngagil chareta lai ni la guro share siya jolo urna ninjakwere iranda la ulo lo le varam. Lo inti junia.
1: Ho.
2: Ilmaasai po kenda kapone. Naldi kagil barotam bunga ilturi na mwesida siya yulturi.
1: Ayashi.
2: Asha na linjai po ilmaasa jota ya kwalo len chureta kapone.
0: Ayashi. Mayan, hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Mazara.
0: Eo.
3: Tuba.
0: Ibo oleng.
3: Keda Nairobi.
0: Kesida Nairobi.
3: Yeah.
0: Kino riranga ganya sida ni njanga ye na she.
3: She.
0: Keje ni no.
3: Kesida yeleng. Mamambu yoro antu nika.
0: Yes.
3: Kama la rama riba oleng angalo.
0: Yes.
3: Adi pamasya nero. Mama naraha.
0: Ba lo timo ro ngane jo
1: goria.
0: Ara de gumara suyi. Asholing. Asoye. Yes, mwendele
1: raga ushu simui. Airi jungulu
0: ngara. Yes. Mayan, hello.
4: Silu silu.
1: Yeo.
4: Goneng.
1: Ipapi.
4: Masera.
0: Eo.
4: Mambo.
0: Poa sana.
4: Uko sawa?
0: Tuko poa kabisa. Eo kwaje?
4: Iko sawa pia. Anana riga ulo jangolo.
0: Yes.
4: Aba yale tabanusin. Abra ene mugira uni. Ndana roje le mitu rumbote giro mamale. Ode mi nisho ndo mama gene. Ngole bana enra. Omenye le shogo ndo mama nyenye.
0: A shooling. Mayan, hello.
5: Hello,
0: Mayan. Ninyena?
1: Ipavi.
0: Keja Nduba. Yes. Asholing.
6: Ip na boho opo inti na abisha na kiborentu lele.
7: Olchoro.
6: Rotian.
7: Kipangas.
6: Enkare ngiro.
7: Naikara.
6: Enkipai.
7: Nkareta.
6: Maralal.
7: Laikipia.
6: Nekizabaitie enchore mwenye.
7: Eini ningire ngire sine na rikito rolo sulema.
6: Mayen FM.

0: Yes.
1: Keji Lea Melita.
0: Mm.
1: Siko nyo sileka rugu lime ile song unasikia na unasikia umesikia wimbo.
0: Yes. Munga jo araranya kweli kweli.
1: Kabisi. Kabaya yola daika nito monomiet longorbe baya saa sita.
0: Yes.
1: Kiti erisha renchankolo. Kigirara ra yolo uncheriani enchama.
0: Toligidi yola joga kwa shiriani nda yarara renchama ini. Na ingirara di nyasu.
1: Kabisa.
0: Ana yarara ilo uncheriani pesho.
1: Kanyi rasira ilo wana lo gili shiriani chama.
0: Yeah. Amare negi lolunga ni sheria, tenedwe lotu, tenedwe lagrobiani, teneshiliwe. Tena rasagi yendo kinidwe jaba mesi, kanyinda siyasa ilorunga ni. Mayan, hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Merege.
1: Homadua merege, shikitampo.
2: Ulu.
1: Yeu.
2: Soba.
1: Ibo leng.
2: Gasuba.
1: Agaseri antuku loye.
2: Ana ni.
1: Hata wewe uko mzima.
2: Ah.
1: Sasa tuko kwa enjama, enjangolo.
2: Enjangolo.
1: Idioti ye. Ya.
2: Mayelo enjangolo.
1: Sawa, sere, sere ye, endama sidai.
2: Aria.
1: Aja.
0: Eronda meri le njama.
1: Meri le tumara.
0: Ai. Tiji ngadwe njama si yake. Ai.
1: Hey, unakosa kitu mzuri.
0: Mayan, hello. Eronda ajiri na rishara. Tosho gidi yoke simu chiaki yoke. Njiri eneni arara le njama ini. Kanyo shinda ya siyasa.
1: Kabisa.
0: Pia kishasha jo, elire njama inyi, aito berari. Kakwa shiria ni haba ito bera, erondunderoro na chama. Kanya bingero, kanya abisaina lungana.
1: Mare, neme sujo lungani kanyo inda siyasa.
0: Kwa nikesho mogi di lunch. Saa tano. Tasio iti ya bae.
1: Jamini. Mesu. Kanyo dui, esire isubu, kanyo dui rayoko, gina irinarasio ka inebulungana mapema.
0: Ay! Shomera bayo rara mapema.
1: Aye.
0: Ay. Kage, ora kenye njama, lazima bere sheria. Tenimiara nari sheria re njama, kiti yake, nderui dabasha.
1: Kabisa.
0: Amuki yako na measulungana kundukitinye vinye nishiagino, meri urungana kuru. Mebonuru nga nage njama.
1: Kabisa.
0: Mebonuru obiyani.
1: Ehe.
0: Paka nyo njama rene meri obiyani.
1: Hakuna.
0: Jaebe peme ure gira e round obiyani. Mebure era njama
1: jani. Mebure njama ima. Ere ndala duwezi.
0: Ni yangu lazima pia rara sheria. Najwa kindaye. Nji ishagino begias.
1: Kabisa.
3: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda ginito mono ungwan nadabegenda ginito mono ile olabale tomon nedetetena erishate ya makeon na bunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkari ya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amweisho odirukurot a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara nintoduari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turkili kwa yobuto epirta acis2026 niningo Mayan FM to Richard Porkin. Ore easa nikibaikini.
4: Ore po kin ojoma. Ore ana ushinde nini nindai raka po.
3: Egin tabaiki yetu tire nilino.
5: Ore leba nebana na mashuru kajabe na tovu kalara resi.
3: Tini inga malo mono usinimo nejuruno.
6: Eka niji Samson.
7: Kaji nono Steven wale saringe
8: kaji timo ditori kene
3: amwe kilangiri kejege niki burburge li osubugi tenkobo kene namma nyormasani
9: asiragi pina bombo indi na apisha na Mayan FM tiadu wode giligori sendro lulushina transmara
10: asiragi pina bombo indi le Mayan FM teka undurige juado
11: asiragi pina bombo indi na apisha na Mayan FM teka undia naro
6: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
8: kajan rada ya da seneya
11: kaji David Ole Saini
12: kajan karna Elias Kitiapi
6: ningama tembolos ultimen dino etia wangan o gereshara tena baikiasa
13: Mayan FM
14: Meleleke e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikombowai nemiri Aril Estate toloshole Africa uretenete Kenya ikiyulo lelolang odin kwa vyabo wengwaro malim neze urobiani merasa ginine na naayegu kake na inusie kyo serum kiretenita enkigwa na sabuga niningo Mayan FM tori sharpa wakin nitu milomono meisho shungam
15: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM